0: Enjoy. Yeah.
1: Asam na mo kandi eye ho. Mhm. Both. Ba chantro me mo so chato.
2: Plan B F.
1: Ni mo mbi ya mi se bidan na so ma dan fo bi. Me ne no wa. Ba ge di se se ni ho tu mi chiren di restan se. Ya nyama nga ganga ta ye o ti ma no di ahwene mo. Nanzu papa iko ejuma ba no si sikani. Oh. Ubegye di se si se ya fa ifu wa uba kuba ku fo. Bre ya fa na akpo ye adori. A si se yin ni mundi.
2: Akpo ye mbe ya mi se
1: 3 months ni ye. Na unsu bre yi ni oba fu fra kwa unta akpo ye ni mwandi ye.
0: Okay.
1: Asa ye adori. Si okay. Mema chan trot makra.
0: Okay.
1: Serious.
0: Yeah. It has it. Hello.
3: Hello.
0: How about Papa Maju?
3: Yeah, Papa, but I don't want to see it.
0: Yeah, what do you plan? You have frozen. You can't see.
3: Because
0: I'm taking the venue. Oh, okay. How about Papa Intiwe? How
3: about Papa? This is what I'm saying.
0: Ade mami.
3: Papa.
0: Se
3: obia be ma be sia obia na no we sikakra.
0: Ehe.
3: You go sia rapo na wuti be dana e de de de no.
0: Ehe.
3: Ibu okra o. Eh ka we. Eh me papa ka. O ba wofo. Na okwei. Ade kuna si na the way abepa betinya rapo wa kwa bia so bedi nechi do bedi nechi
0: okay
3: bia minyonku bi ni nipe pita ni nipa no na wati na nipa pasu onko bwene juma nye nchita wane nipa pano woye juma na na edia nena ufufi baby ebay say na nwa chise se wo be ko eyi ewo ebri na tem na be ma ne nyonko ne bai asema be ne ka che ni papa si papa

0: afede me ba ba ba me ba ba ba okodi 2 weeks ewe yase hey na ejuma be na okwa kwa basisia wakokodi 2 weeks o be ba sene wakopi o amunokrum esamaya amunokrum nchi zoka wa o chatroa embe me chatro pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
1: Mame, me da ze pa. Okay, hello. Fatcha me. 0551 65 65 65. Hello. Hello,
2: Akra.
1: Papa Madu.
2: Yeah.
1: Yo, who are the frogs? How can I be?
2: I'm Bismarck.
1: Okay, you. Akra, in the way.
2: Akura minim bi amba na ko se ya fe na
1: omo banu
2: omo banu minim se me ma na efre ne me se kenya omo dia akura na atura se ma wo kan dia we de se yo bi ne be ka chira ma lan ka san ka san kura ni mu da wo
1: okay
2: yo bi te be ka
1: hey
2: oba atro o papa
1: eh
2: atro bi omo ye mu ayi o
1: okay
2: ayi o
1: okay okay, yeah. Hello.
3: Hello.
1: Mami Madu. Auntie Vic, you're going to cry, why? Dano hunga cry, mami.
3: Okay.
1: Okay, yate.
3: Udi nukala mo ba, anu subadi nukala mo.
1: Yate.
4: Hello.
1: Agura Madu.
4: Ejo peni.
1: Yo, papa, yefro zena kazafi.
4: Adumi ne o kazafi zo.
1: Yeah, adum. Adum yenti o.
4: Ebano mu mankano kwele ayamao.
1: Okay.
4: Mankano kwele bakubakubakubak.
1: Eh.
4: Because I'm a little bit of a friend.
1: I didn't know what to do.
3: Hello.
1: Madu.
3: Yeah, yo.
1: Yo, mami, I froze. How can I be?
3: Simple wife, unye.
1: Hey. Oba pasa boko de.
3: Boko na unsi e.
1: Yami adumi yahu ya pa. Mami yenti we.
3: Ah. Ade ne do ya denga mama na onga pa atrum.
1: Mema chantro.
3: Mama yo tro fu pa.
1: Ade.
3: Inti ameka se be ma yeto fone se.
1: Ehe.
3: Be ma one wo ho. Odo ka ko fro bia na wo wo ni tia se obia na onini.
1: Ehe.
3: Oba ka ti o se nye ne de, nso na ye ne de. Inti me ma mo ya tro, na ma de wo mo ya tro pa.
1: Okay, wate ma me, be da se pa. Hello,
5: good evening.
1: Agura ba adu na ho ye.
5: Ihu adu na ozo e.
1: Ya hu ya pa. Baba ya froze.
5: Me numa me kasa frizu hum.
1: Suhum yo.